0: But Obama no call so ejina mu ko se se anu na e ka kire ne se onyin sanomo emfiri ne hono anu kro na sa be ka kire ne se Ewurade Israel Yakopon emma wo die ntia ubutu animu ano.
1: It is obvious what ka kire za anu sa na ko kan bibia and kahana reply no a ka babo be nya kuma pa ka kire ne se
0: da bi
1: Ewurade no emfa nko
0: da bi ka wo nya kuma pa
1: sa
0: sese ebi kwa ka papa no so kwa ka bufu bi bese ne ma but obanu nya kasapa kasate papa no se mira enti sawo me mu ma reho ne ma yem jadudu enti na me kasase bisi sabri papa no jeni din wo so oba oh papa yo se wa mie wa oh se adibi ba na do uchire mu a eye but asemo o ka kire no no wa nkasa obi hunu se dia eti o obi beti ma show ha Obi betimi a show ha apamataade de a show.
1: Mhm.
0: Ama na fata wo. Se wa mie wa no ankyre no ne ntia e koso saa. Ontia se. Ada bi na me drive. Papa, enipa ne ntia se da bi na me drive. Na me ko na no na me ko emirika kakra. Eniti me ko no. Ana duru ba bi na driver bi bae no. Driver bi e bae ono de atemdidie no di me. Na me yedin intime kona na me jina baby as me be traffic no e na man ba ko ba beto me no si ache na adai na msim papa me jama de ato baby a enni se me jato no si kan ho ba ko no so de
1: senti
0: enti obi enye bibi kwa ansa no bi be ye bibi no na e wase enti baba no kwa wo ko ya wo bompa na samse ei ma ye mu jato do enti enti na papa ne kasabeti sabri papa ne hwini din yo se ewra ewrade ma niawakoma ehwehwe no emrema Israel Yakopon na ose na oba ne sori ye no na nanim ntise de na etie ne biom enne obi anim tibia betisa ewrade de siri ye be shini bana foma ose na osori ye okodidi ewrade be ma obi aduane ne
1: sa obe ma obi aduane
0: obe ma obi aduane
1: ne obi didi
0: obi kra beti asema ma na koma to ne yam
1: Bedi di sunsuma di di bona ni nyinara
0: ni nyina
1: sofba
2: aba
1: eh azo ne be to sa
2: ni sha pacha ye chia ye papa wa kwenya kesia odi ato ama wiase se ye nko aforibu chia
1: eni
2: ya mishra no no sha ye mame nso a otane chi de bia
1: ama monica
2: monica na eradin sha ye ti e fonso papa no kwa sem ne se no ase de na meka se of hana when we su focus okoso ama botaye no hia no ekura mu a na ampan so se senior 17 na eka no when we su ni focus na okoso a senior ye papa na wotwemie no odisi hoyi na de bia ukọ aforibuchi ayanim na won samu nyina wakoshiegu erade animi enyoma bebre wo ho ananka esisi kwan esisi kwan na etwa toyi Hana when we so focus, Miss Sidow, for what yenina ko eda a chat to a miawani, yenina, yen sorry waka, na yen ko, na hana yenisan, anu ye a bye, emwa ye bye. Kakra meka was 17, Hana say, Esa and say, Hana and Lusu focus. Na o we on inya mi we ye, na o treche ninse muche, eli ninti, emma on no so moon said no. Ababa we se na non besi anu obesi ni se ma ne nimbosa aye ni se na na bibi hanu
1: bi hanu
2: na osa ne ho de ko oba de ne mema ele nsu nya akoma se ah se sa de sa se na ekoso wa koma mu de a ene efa asumdie ko
1: so ba oze ni pebu ha itumi hia o ni pebu abu so to no kasa kasa na to na konkludu o mu hinya se ye ben wo mu na yetu mikasa ya dayi etisile wa yinimi diya umu kumu
0: umu kumu
1: nti saafu wano rene ze ya umu
2: no kwa semne ze papa saafu wano esi ya ben wanseni ya woken ya because obi wa honu ma ube huno ne tebi ya seni ya tiyeno ube ka asemfufro ene diya tunu so ana apa atarifufro na ube pam e diya seno kwa sasa diya wokano unimhoshe ne mom bi bi foforo e na e tete no nti se ye ben safo na ebe ma ye hu ade ko potia enu ntini pa no owo mu a oyesa ade no eno na papa won